0: temango torekodi tukarekodi nkae ku 5 minutes choka chidaika isano
1: asenge
0: choko kwana na kokore ibintu bya signals yebigo egere
1: baroleri ukibia onga
0: na ende to temego ku promote yani chiredi ejia sanyo
1: aha
0: so nkarekodi ibindi bingi mono karona bya 5 minutes karona rekodi njengairana Mandela konyona arure Mandela na ajire wa asibaguru kwa wajir ono nkairana kai kuchibesa chingia
1: kai
0: ebi
1: pinde bikwa rekonde tibi
0: ebi inge bikurani throughout the year
1: omuzunga kakuakana
0: akangakana njinga genda ndiye tembu adeni bobuya na basiga na serikali ngunga kanere garo na igaga aliankaba karo nkaba almost a year bas ngaigari anga hansa kolengera linga ki gente ke bono nkinda nta ke kolera
1: uborario
0: narina igete nkaroranga busigari bwando siri my the koro mumura igo go bintu ugo na gotema te mibintu ne binge bigo ko amatemo bas ngatigo busigari end of 1976 mwako iyo sabina stago go chikwaera ngacha kalende kuna ogore kipindi ekyo ngo ngokora ngoligine chi bibarua binde Nairobi naona acha kirete gabu tindo jirende nga miaka 55 nere ya igira
1: okay
0: after that omongwa na twalenge nere oyo oligoro kusaidi omari kasongo unfortunately agachaka agasira agerasira ngatebi kubono rende kipindi eke mogo korano mongwa no gorogwa Mohammed drama nubabere for 30 minutes nase jidege ke chonzi
1: bono kanyora chinga kichinyinge
0: kanyora chinga kichinyinge karana nyora chinga kichinyinge ngagendera kidogo Mohammed akayewe ga sienda okora ngaiwe ke pindi ekyo gionsi
1: gionsi ekababone kyao
0: kabe kyane
1: ekero onko na chake kero ko otige to bosigali wotire bono gokore ke pindi kire
0: yes
1: abaibuli bao ngaki ba gotetinga kiyo wose ngogo tenenere tasinga kiyo
0: Omanyete egaro go dige meremo
1: yesarekali
0: wajiremeremo korreka nevi barua dataka ke chiguburu akiri omanyete na onyero busigari obutari erongete ona abanyorete buneche iyo kende ngiyo nche ubugima bwana na abeire nga ngukiri yinde na ne chinguru mono
1: tose benga nubwati gesio Nukonyore sopo kima
0: Nyasaye na ba ire na nche miyake yonsi Na indigo kore vinto nyanche tetu Kwa ya remere meyoboralia Nche nyanche te na inabongo Nkukuli nga kie Emere meye Nda kore Nta kaniri Nga kingo cha na indi na nyekora Na indi na kanwa
1: Aha.
0: Iko erenga buno monto ko gende dance o endo tenge kukukoro koreki onyore na edeka chibeza njiro kwa kanu akaro kwa enda ko tenga. Ya, njibono ubugi mabwana na obwa beire go. Iko tindi koranga ngo korande miremu.
1: Nubugi mabwa o gende te kwego keria.
0: Inkwego okuno kwego kinkwego kya na ndina manya wa kanu.
1: Kia kira mwante na vara voli vina vono nga wakori remere mege miyake merongetano na
0: ndo
1: chenobu watege nte kuru kumachoka at 50
0: yes
1: kwa chengere miyaka ya merongetano yogo kore mere muyuburalia yu watabiringa nemere motu ya ukwe gokeria umwante na vara voli nga nkikiyago sugumire ase miyake merongetano na ndo turi koreka na nga nkinko yetugore mere metu watirita ya sore
0: ono mwanyate na ikena kinko nga tebya bantu utambi nga Egero kori taya yani ogo teba nganko enda ndi kutimoka Igo omanya to munda kutimoka gara kori remeremo Kwa nyugule Ono nchinta anako kora meremo
1: Ayene
0: Nga jute kete timoke timoke kuruwa seki Iyenga munda kote vina ki Asoko kenda kusina asoko enda kuligere liya television Usene kero koenda buna banta abanche teko na koenda nga koenda ndiko romo pira asano na Manchester United bakora ki bago aka umuntu akatebinga ntiyo taiko timokera no kona koromo pire nga kions
1: ne ino ya nere rayao
0: mono na ki na kiyo kutimoka
1: okay
0: bwanyi ule iko kutimoke kero kore meremo meremo ya korosi wadenga ah tiganti moke kere ingende meremo ya ndosi lakini ya kentu kita higo korosia
1: okay.
0: Ya kentu tana koranga ni mirimu na kiko timoka kuruwaro okay. Asenge njuye miaka
1: igoro birthday yao igoro yangi kose mwesonde
0: igoro
1: zona watawata happy birthday
0: erontale
1: kumi na mocha
0: mwesonde tere tisa
1: okay
0: yevono ya
1: happy belated birthday
0: mbuya mwono baba
1: no anjo tenga ni miaka renga kwa
0: nji ntaka ntaka te
1: miaka
0: renga miaka ya ane meronge tano ni vire ni tatu
1: 73
0: yes
1: igobono tobe kenga aseli yebuko ayibone ni miaka yoye bonus wata
0: njeno mwende bonus te viruto ba ntumera chisiri ngijiri jiri buvere lakini mwono mwanyo
1: chiyo bagotu
0: lakini njeno tijita etia yako arangu akanunde na macharia
1: igobono bunole miaka yao 73
0: yes
1: buno korore kana sokore kana kwa ni maite na banta bangi bako tebinga torikore kane miaka ye aba gaga bali miaka 73
0: yes
1: mbali kore kana bunaye
0: tiko manya
1: eki agara mwane na wero muyaso ole na yes. Na bokorore kana ngayo bwa mabwa kwa menyire bore botali obokongo mono ekeroko oligere linki kerie kenene ora tebenga gotatige mereme yani gasi yao tatige gasi nego semeremo yani
0: eko soli ya
1: inki keri na indora tebe monto ngage ko mokonya aseli tuka aseli tukelinde ke mokonya go se ase o afya ya yeso bo chenu buna bantu mbali bakore mereme kwa nyorongo monto ago tebanga gotire kurwa semeremo yabi na wate bago so rosire inki keri ge ko go sugo mari tuka aseli tuko ekige ko geranga bono bwe mabwa boko kana borobya kemobere kebongo yobule chinguru chia wasemya ke 73
0: ele ndonda deve ngelinga sikanya sai nyasai naro timai dia sakale lakini na baro tu
1: nyasai
0: mtoko beraga ese dogo kole binde byonzi nyasai go se chinguru gete chitayo chirichito pe chigera tatura igo sikanya sai nkole nginya sai naro asigete na
1: karombwege nete
0: nje ninye gende tenga nya sai naro kwa nyiguri ekina kiege nte ketanga ni gento kia kabere menya lituko asilituko okay tige kuna korengere lia mangana mange aya ankyo egora tukanyibwati Tadia yomanyete nga goko genda kurara na nubuke ankyo nyasaye otoire litukeli lya lero nkyo gokora lero egere onyigo kuvuka ankyo ankyebe engia asuri ekina kigendo kiyakabere ekendo kiyakatatu kanyika diga kona kuechanda na mangana utanyare kokoraki utanyare gonchuriria mangana nare arama kong ugoikaranza na barabu burweire na barabe ugotanyora ekibago aso kwenda kulima gosewe gazi abirabe gobwato muamatomube kwa nyigule na birabe wakweriru ebintu mbiroro bigo chabia bebi kongwa sobo kima buo mondo omanye tenga kiaveire giatie kire koba togo nchuleria tigira nyasaye na kero kwa tigira nyasaye tiga koba nyasaye na ende kwa nyiguri yaani inga onye na agotigeire nga lidia nyabuke na agotigeire mangana ina yokora nkiyoroje na ende nguna kwechandira nchiko nyakora anzinyire pi na agotigeire igo ekero na agotigeire na kumbwe na yoko kobo sivore okore buno utakete
1: tigera nyasaye
0: eh agara kuba tigera nyasaye tigana ende kuba na na ende naye nyasaye na ende na kunyabwatia ah tera naya na tigera nyasaye cheza kama wewe
1: okay hukwanda samangana ayega nyasaye na ki nda kubodia sege songo nga wote bodi spiritual so religious
0: ko ndo kanisa tinko manya lakini wewe ko nyora rivaga ko nande kanisa no manya tenga nimbwate vipindi byana bire emiaka yonzi ekero ke weekend Saturday na Sunday ono ko nyora nga enga ki yonzi ya baire konyore studio bantu bamboli na igobona ye na indio go chakwa ende kanisa
1: yaba mtu na bako na
0: tele ki garombo ade live na ongo ende kanisa lakini e kanisa in its context ya biblia teli nyomba e kanisa dalinga mara kanenga ngwa chiete e nyombe liye korogwe kanisa ase virengere libyana njena oma yedinga ekanisa herobo ngobu wa wime onye wanchete nyasaye kwa mosikire kwa mokoleire ine kanisa ole
1: Tutara ura samanga na ikaje emere moya uyo boraria aba kusia bange mbama itinga nae kwa ringo yomo bwa bachaki we geteseni ke kya kiegesa ekere gese go chaki no kwa ringe ga igaro yo media nayo yomo kwa ete management okay nga eredie yo mugusi na ganetie eredia ye na indo kaba oboremu ekiagre emere moya na indo kaba yo mo bwa bali bali kurusa no nyene ebipindi biga biegesa angen metyango ya ucha somo kusine menge lakini nakira kwanere engane igabu na bona igesa ni meten ngotegere rulegesa kwa ro rubia eredia ya rentra somo usi nakira kwanera mangana iga nga yo boralia no borali ne ti radio obuya bolipo 40 segesa ko
0: Igo ndino mogoko monene sana. Mogoko monene sana. Nga egeta seni eke. Ose. Na kimogoro
1: keke.
0: Redio yegesa. Ya ikire buna egete ege. Miake nere nga wono.
1: Merongebiri.
0: Congratulations.
1: Biamana.
0: Nyasage nere kubalenda.
1: Biamana.
0: Ekero nare ngegaiga. Tore. As a radio citizen bali batamanyeti igona igo tu ikaransete no muga kamanene bwe royal media muga koyo SK Macharia ngakie iyo konyora mulembe FM naliaya ya chakire tu
1: ya baluya
0: ono baga teba ni bata ete go chake station yende ya maragoli nkubulia Macharia nagi na kimura chake station ye ye baluye ya kabire na ramogi ne ronkorengi ya chakete inoro then mara kagenda ramogi ono na mulembe nkubabuli abagusiba rabwonga ibari yani mutwa registration ibere chegeluya abagusiba rwosa Lini Macharia wanda ingaba kuzi they are very few abantu abakesana ndo mbanyare kutwara station ngumubuli nga numanyete burunge geography ya Kenya na abantu bali ime yaya aba kuzi etura abange kuwa abana ba mintu aba maragoli ibonye mugo chakeke tu karachake kike kuzi ege kogera intuturaba anta abange abaluya baranyorire onde binga are you sure tukamirira ni kabisa bizi aya nga madebi I'm very sure I think ya kaenda akakora research ya ya akatuka akanyora nga kweli ntori bake na ini nga madebi ya tali Kenya oka amini tali usiyoka ntuwa apa kusiyo tura ndete tule kira se Nairobi ntoro Minnesota ntoro ntore baka Middle East na bantu ntore abange sana in the diaspora igo ntuta gete station tukaimuka nere no muga konde olenge ga olegoro kukithae ne ntereba ya yomo ya Macharia tukagenda paka gusi karatua ika keroka akaligiri liaka ege mtonyi nyure tepa karero wakanda ina ki yani iga iga gusi pantum ondetai yoko nye sigara
1: abu nkeroka
0: aligiri reti
1: aga remote yoko nye sigara
0: kamatevi umato so mwonga gero wapo ntenga kie yu kwe kwa yora vato kero mwonto ngusete sigara kamatevi gana poto kutara paka poso mko to nyora no nyono yomoko nye sigara aga stoka sana tukagenda ichuni igaria tukaligereria egekwera tagete korrase arabeke umurande emasti yedo
1: imetambe
0: yegotangaza tukagenda ichuni igaria tukaligereria akacheki ntu abwade ntu arenge no munjini atinko nyora goseningo akacheki akarrago
1: Ubutambe
0: bwa gatuno tukaligereria gatuno kya kya mochengo bono use mochengo na ende tukaligereria egera ligereria rorenga ngai na ende gatuno kende kere tukarere gatuno kya nyanchumat tukatrimboka tuika bosongo gusi tukamanya gotira namaguru pake kerore
1: we
0: tukatira bono manya tenga kie ya bantu mba manyete tukutara na majaria abege te jeans abantu bagona kontene ninko patevinga karati kantole no mukubu bamburi mukubu na yari bakorrega
1: majaria
0: akorrega no buna mentere bayane Kwa tevi neru iyo Iyo pegete blue jeans Tuka tira pa ke kerore igoro Kero tuwa ike kerore igoro Aka pima Aka tepa gano Tuko chako karaki Tuko chako peke mitambo Nka koko karende Tuka irana Kero tuwa irana Aka tevi ya omo kubo ito No omo manyete Freddy afune Ngo chaka toreke tuo Ono Fred rendo kumboli ngaki Ngo Mogo chiko tenenera.
1: Eredie,
0: you know tenenere bono. Kama da itindi kukura vintu hunevyo, Fred. Nchenu motangazaji vintu hivyo kutenenera jiredio. Timbi manye, tinko nyara. Na hinde nche bono na avere ngo kwana. Ike suwari yoke kikusikiana nge tanta ine kidoko. Bono, okonte vintu kiliyo monto. Okocha kuchake ketue, kena hinde atenenere, na hinde omuraria. Ono nga chikore ngerari ningo ingo bono tinyo le tipu ya igonga ningo ora
1: na inde nga kie yu konye chire diete kusire dinja ingo
0: ere diyo vio ke KBC kutanga asera kuru kisumu
1: tinsa geto kuseni
0: tinsa kuseni vire chio katindi kupa manyavu wa kutanga asa kakenda nka seitoga alio mumurana alio lebuna mumuro minto yaani iga aveire achete buna umuano musinini okore meremo 77 paka bono no tole na era iganga mumuro minto okuru kwa makori moreno pita makori moreno Mero kwa tegere rire diyo liyo kasungete mokongo kako kende chai No nyambono igankole hengia Chize chiga Na bato tegere rete
1: Nge kwa te bagoroku moreno
0: Pita makori moreno Oke ende gali se ito masabo Oseke susu kosekia mokama Na po Bambu manyete bons
1: Nere diya
0: Iga nga vono mumuro minto moke Kumuboli makori Na yoko tegere rire kikusi all the time Chinza Jones Muroche Umurari umu ya Oko iwa Oko koko okia Azoko tang Azoko raria Ande ingo manyete Musubati Musubati naru kuru kuchai Na manyete Chai Chai Mugaka Ebono Lakini Alice konyora ntura araba na buya. Lakini era na manyete. Nko madai. Oinere. Ondenare onde nga ya. Yando jenga nere buweka. Has. Kakira nga madai mbu ya mono. Nga ajaga. Nka liye namba ya Alice. Nga mwakire isi. Nga madai bi Alice. Jean Fred yonde ninko manyete kama debiega sinire ya tokire ege tuongere tokoigora kio gego chikota gego chikoraria agego chikotwara matangazo yeke yeke gusi no take onde ngai onye bako ngaka na buya inkinda takere kama debia bas ya beirange na ende ni maeda eno mondo bwe serikali digan como onyerere tu ekero gucha gaiga ngucha kurangeri guri gucha digan como onyerere ekero kuburi musara tu buri musara uwe serikali
1: serikali
0: yere insema yere insema no era mura uwe sangi gonyo ore ba komendire butano igo chigoro akore ki
1: igo buri
0: orore ganechi orore ganechi isanire ucha kirega ngamathe
1: very good
0: kama tebi kasa gocha kama tebi ucha kirega goko buri musara yes bona gachicha ngatebia afune ngaki nanyorire nanyorire monto monto mya kabisa
1: oyo
0: nero ragotene nero ratene alisi aga ajaga koli ku interview lende enke igwe gakora tayari na tevire buna okoraki na nero uranyare akaiwe gas
1: okay
0: graiwe gas Mwono tukachaka na liye lirende toretate nguva ya mwanya getinga Tuku na kugamba na ere vintufu na tuku chake station Paka mwono ya ya mangana hande ni mwono manyete
1: Okay, mbiya mwono kegima Mwono tunakupoli nga emere mwono ya wate Babono mwono wakwa nire nga igori yobo rari yobo iga Na inde mwono kwate Tuku nyara kutenere aje numo rari tu Noene ti machine ti mwono tuku tumia soboraria nemere mu yao yobarari wakoreze miaka 5 tochiete sukuru ya media aburitangani
0: litangani tinjia ti media in fact konyora nonyane degree nonyane diploma dina bwate yona achite kogende college after na kolire oboraria for about ase miaka 7 na decided ngabono tikangene na ende college njeko korama ngana yoburalia na egendo ekorokunga advertising and public relations na nachie to somere e college
1: ekorona
0: bero monto mogima na nyomire na isire kobuta
1: indigwa omogano poporalia wate ba 1976 na leta kete omorobulio sanyo
0: yes.
1: oyogorenge independent kosegore ngoyo kebisi gosobi
0: omanyete twale gokora commercial broadcasting ega siye tuno korigia okorengera linga ki na kitogo korege pindi remember nga KBC actually Voice of Kenya then nero yoka yaringe gotwaro buralia
1: Inayo
0: so, radio. Ntubone ega siyane no kuligie vipindi vilibigo wa kanirua. Yani, na design ege pindi, na manyanga umonto kuchigo wakana, nsanyo, umonto kuchigo wakana, lukosed, umonto kuchigo wakana, ART, umonto kuchigo wakana, Western Union, na enda, KBC, na ege pindi nkerega iga ngaki. Kugora mole, bade bayibona tuwa bakana no sponsor iyo kyagendonea nchibona been doing ebintu bikurukunga commercial broadcasting
1: indi watete Radio Citizen osero media
0: umwaka bweri chiribu ibere na ibere yani 2002
1: okay
0: ebona
1: inkyora tebegi akorente tego sekene kirigi akumusete ocha Radio Media
0: Actually, nche iwa na aligetigu. Na hende tali ekero konyora naro sire na KBC. Mwaba irrete kipindi kende. Kia alege na alikoro kanga muziki ni dala. Tu aliko kora na umongi na sirete olekoro kunga Gladys Erude. Tuka kora kidogo. Lakini nkanyora abantu bande gari mbali kongira buronge na ende nareko akanukende nareko koraso ugwanja tu era ya nenga weekend tikangende gokoraki nende gokorege pindi nkanyora mu muronde ogotebangu manyetenga kie ininche mbwenara takoba on air mumuragete tindikomo sokirie dalia ya ngama devinga gi orojenga igobono na irenga gi aho gandevinga ngama devina go digira agenda ngasoko
1: iko
0: Cornelius Nyambogia engakie na ria renge director ukumbori nganyi wethe wasera tukukuru studio nga mukani nga yaya ego era na ari ko mathebi nga e iga ari ko mutu mumuro yemeremo nga mathe yaya ninje weka na sogete bono nga chaki ke pin ni e company yane egoro kunga FM 35 promotions yogo tangaza
1: ugatake company ya
0: na konyorana abwate company ya ari kuran na nyi chaki 1988
1: wow
0: ya matangazo ngokora advertising and public relations actually ngendo buneke mata hatran ninchenge chage ninchenge korete the first one na korete the 2002 ntarachi chago chaga ono konyora na arosire na mangana yogutangaza na decide ringa bono igongo kora ebintebi bikoro kunga advertising and public relations yoka as a company yana bono nkaranzete ritukulia ijuma umundo go chavisi sekretaria wandenga umundo narega ugukuri mumuragete ngomvuli mumura inkiatagete nga ateba nga igataite kugamba naye urule company yagoro kuma Can Erickson na kia goroko Fred Afune kama tayi matebi aso okosoa ngomvuli nga yes na kiwataka nga nje ngoroko Afune na igona ngoko na irwe gasi na Royal Media Services yoko tema kweke vipindi vye radio ya Citizen boronge yani ko
1: usiko bikinia
0: no ko schedule na ko no quick oko bikinia na koroveria koroveria vipindi nganga kipindi kikebwana ta kokoraki kogenda getegererwe igo na eto twarorire nga mbuya vipindi tubwate karokie wiki lakini yego ike weekend abante bategererete Metro FM naliko nyoa ya chakire KBC mbaliko totegerera lakini na tebi wenga aye uise gucha okore kipindi nabo ura rete ura ngusa abante ubale bale KBC Metro bakore ki
1: batotegerere
0: actually in his words siyaseke songo and azinga we have done research and we have been informed that you know this guy who's giving us problems taking all the audience ngorogwa Tony Musalame the only person who can drive him out of town is you kaoteba so na igo bono ntoko takete
1: ayenkwa maite igo aye omonyene did you know how big you were at the time?
0: I knew I didn't really think I don't know nte bimbia na kucha sende nga nga ninde no kunsa ni mbuate chinguru chia jojo borari mono vinde imbia nako mbia na wasoa sobo ngobuane nchengo kolegi nasuka so nero konte ibono gama devia njega siane ngokora gaiga engi saine tinta iti bintu bunevi na and after all na jie te KBC waka ngorele bintu kete ntaroji omumuronda waka ngorele bintu kete ntaroji I have decided nje
1: ibo
0: na ritaire kuruwa sama ngana ayo konte ibina ngarengereli na ende ororego sino chenji virengereli kama they know tindiyo chenji virengere liyo na yora chenji o understanding aki nchitita itikasi tuka kora na kagenda aga antigire kadi aga antigire kadi koko kora ki Ogore ngadige ngarude kadi yugabwo nchinga nkagende weekend on Monday ye kubwatia tukomerana no mumuro olenga bisiana okoro kwa Charles Nyaga nkomade bingo manyede kijana umo aka muragande ngaje tegoru station ye goro kwa Citizen okombori ngiata gete Nkoma devi nagi imburu nga atakete nga ngendo ronji kutanga sasa kareti yaku ukumbuli nga iho kama devi nkoma devi nga of course inama devi nga kwenda uko bintevi tingole tiki tindi na acha ukole uko kirasi nini wakonda inga Fred nkiyoko kore weekendi utatika kuna kwe kuenda jitengeji na kuligereli muna baswati waka tenga na hende kwa karagi kwa enda anka ngazi kwa kenda kulina na nyama choma ngazi kioko kora kama da inonya nevi yungu te mbuya vili vina vila vina vikongo kia onda ino aino mtu ulea samangana ye ya matangazo ye biashara erebie iyo ogendo ro na bira koreki
1: na bira
0: idera gokonya kama te bire die ye egotegerero na bande libutano ngendo kiego ngonya onde binga ni njungu manyete aye oso azere die iyo banda bwe libutano onyo baigire ji milioni za igenda uratema mumuro inero gerade kai mugie kadi ngagere mumuro yafune ngamadenga okay na change ri birengerere lakini ngochande ne no nyangocha igo moko ngana buna ntagite
1: okama masharite
0: ebono
1: lakini ogacha mbia mono mbia matetora agenda sisido tunyar mangana mayege sase ntira yobwe ngomo tegerere ni go togende tasomoro bulibo mosi ni kibago Fred Obachi Machoka anko na bange tomo manyete na ere togo kwana nere asi kibago kya yakora semyaka emerongetano edekemo asi chinsa isano.

Abange ba sabe engere yung kolenge ngapone ngkore ya irani reinsi imetulia ro imetulia. Kiagaramba abange sana ba sabe engere ya nyama choma. Ba tabange yenero na indeke manyelito wako manye. Ni aje yongoma sawa. Wata nimewata yongoma ata siongei yongoma. Nimewata. Kasi diya kwa ntevitikewa. Wane tengo gebu gatete. Nimewata.

0: wapi Joba? Wapi Vincent Manono? Wapi Gesimba hapo sasa?
1: Rafiki yangu mkubwa
0: anaitwa Kamama. Sherina Mora. Wapi Joy? Wapi Queenini?
1: Wapi Janet Nyambege Queenini? Queenini.
0: Wapi Rijada? Joy, wacha hiyo maneno bwana. Unachoma.
1: Sikia ngoma baba.

0: Abiyaga umanchu matagali bakuru gabu orencho Big Kings sabali sobo bitu Gente kia mono kegima ya chire nkuma Kende togo chin komando Jejine chinga kichi togo chisye kira bweli Chinga kichiri ayo moise kegabu asore Niko kwale kariko toruge Na ayo musaye Kwale kuri chombe kwa kuchire tatu chisye kira bweli Na ayo mungina numugaka Chinga kia mungina kwebo yereso Na ayo mungaka tayunge na jared nyambega ekwini Ono morobiru wintabana ni morobiru nambaye mamuta tako ngayine Chepo tukida kai kumina isa ona ibere gure chinsa kumina ibere chabona maragoba chinga kiena inche na ataka manya ngangai asimore na vinto bien inche sana asimoberete na magana yin inche sana igabu asori na magana yin inche sana na wana ataka ngomba iliba kabaidhi ritko liare ro ntu asire trisha bikiri ito line na mono kegima risha biki oyo kurokunga nero muana entakana penso ni makori oyo igonya na kawagako eni waga lisobo Ama shabiki yonsi pipa limuwa ikororo Oh my goodness Ama shabiki pipa limuwa ikororo mwensi Asante sana sugu ikagaria Na nene mono Igobono asante sana sugu ikagaria Ama shabiki pipa limuwa ndororo Na andethi kenya sanya koba na inu chinga kichiga Mwasi shabiki leine limora Kininga mbu ya mono Asikiri gento keri mwa kora Na ande mono anene mono asuku buatirana Nubu ya mubu ate kabisa Igonga nduriko ira for granted obuya bali mubwate obuya bali mubwate tigamugendera igo akire ndi nataka gukwana na babiri batatu na muko nka kresimizi bali bali ngoro nyaro ko batu gukwana tunga nka ki yarenge gabono nka pole sana mashabiki yonsi kenya sabe na inu chinga kechi ga chobo kento bonene nyaro ngarende kiye kire igo ha kiye kire igo rende Ndo chenga na baby ntabi koba aburonge kabisa Inu karibu inu karibu mono kegima Ime yomoro verio yoiga Ndo chenga wali mwane nge sense media TikTok mwagure kidogo Lakini ngo chiri gabu Ngo chamore nkobere kawaida buna botambi Kwa nonga chupu kida ika Wali mwa siri ya bami ino pole sana Tinya sababu wali mchinga kichika chupu kendu 0724-256504 0733-332236 Nkuligiri linga nero mwagaka Nicholas Mark Botongole Mwagaka Nicholas Mark Botongole Agonte inga Kwinini Na inchi ninsireti Antiane Antenga na inchi kwinini ninsireti Antiane kakipa ngere ngora Oyo kurokunga nere Als nyanchama muamba Mwagako Joseph muamba Marucha Agonte inga wana bae Jerusha Nyaboke Umwalimu John Marucha Mwamba na boigo Rose Bosibori Janet Mora Grace Kerbo Tebanga Mbatuwa rumu chango chitalike Kumina isano Mwiti ni yoki ando mwako juwema Ngevele na isano ne mwa Alisobo masimbe kenyoro Mwa Marucha family Edigera mwako chikwenu chitalike Kumina isano na isato Mwako mwiti ni yoga Chitalike kumina isano na isato Omotini yego kiando makawa chiri bebera menonge bere na isano nemo tengo mu bere no rechin semo chiri chia ichuni senkiando ya ichuni ya saba bora moche kichi ga chubo kendo bana ne family ya Mark Nicholas Botongole na boygo ase family ya Joseph Mwamba Maru chete nyasanya ko bana ne cheke kichi ga chubo kendo bana ne ko bana ngaba limu asiri abamino nyasaye na ari na inu bya kabisa oyo kurukunga nere Ngoyo naro lile gaiga Oyo kurokunga nere Buja kabisa Baidhe ni kote vikundi nga kuruwari Chinse mochirichi ya bonya gata nilioma Chinse mochirichi ya bonya gata nilioma Former chief Joseph Kirandi Mogendi Nara ile pole sana Banta bonya gata nilioma galia Kenya sababu wali mucha kichika chubo kendo Tunga ni gara chiku tukuto chitari kikumi na isano Na isato mwiti ni yoyo Kwa kiandu mwaka wachiru bibele mwangebe na isano Mwiti ni sababu obole muche kichika chubo kendo yoko tome ngoli ya kurokunga nere omugaka Leonard Mangale nyambe kwa kurichinse muche wanya katani siara watanga numusani ya jamani nasana asiriria kurokunga nere chief Joseph Kirandi Mogendi wanonga otebanga montebantebelie ngora enene mono kigima sante sana yoko kurokunga nere ndochiga mwarimu Rukaso Mwenga na akarolibia kabisa kumaringe kwini ni wairile wiyaga abwe kwa nili ya mashabiki onsi pio yoko kukungana ele kwini nere lewis kulichinza mwje chenja matoki ga ligianchori ni kondani vya kabisa yoko kukungana ele kikonkoru wa watabanga egesa igoro igoro vya kegima igawa nondo chenga na mungu kwa na inche ga egesa femelo alegesa
1: alegesa
0: yes
1: egesa nyambege kwini ni
0: ina kibono
1: Endoro
0: se na kikoro wa kusiara. Yes.
1: Yango nda kwa ni wewe baroto.
0: Asante sana.
1: Mararokezi. Osiko mange. Denis ya kangi. Ewa ni sitiki.
0: Yes.
1: Bito moto. Kwasi mkeuja urumatanga mana
0: yes
1: mongi napenda kuru nyango
0: ii
1: no mwarimu utomu
0: aha
1: mko bateria
0: ii
1: bateria rege se kwini ni
0: asante sana asante
1: wete vinto makura
0: igo ii 0724 2565 04 0733 332236 Ege hello Hello.
2: Yes, ya kwini ni?
0: Na kibono?
2: Ya, na kibwa hirire.
0: Kwa hirire buja.
2: Kwa hirire sabi kiriga ni chari sao nyongkoma?
0: Yes.
2: Kwa kina jengko mwazisa nchivu wane sini ya angwenyi.
0: Aha.
2: Togo siku mwino haye.
0: Pole sana.
2: Eee, na ntu togo tumarambi rame na hanyma ya ntuwa patrutiwa ya bake.
0: Eee.
2: Eba na kata unyasaye naro.
0: Itiganya sanya ko bana inu igo.
2: Eh na itigandra baba birengo.
0: Buango buango.
2: Eh ndore chose buga tatu kuru ari sikimu.
0: Aha.
2: Dona se maya ni au sio ngono kuru ari masakwe.
0: Yes.
2: Engo ba tibe marwa bengi ya.
0: Asante sana. Igo, ono wa chimu tigale ndoche nga.
3: Bali bali bata ite okwanya. Bale bali bata ite kwani abantu gari
0: tinsemo che TikTok nyore ababere batatu bwango bwango ali TikTok rende to kwani abantu batatu bwango bwango ko invite ko kwani abantu waika naye eligere throre ngana kitogo kora buya kabisa ga tindo jirende nga ege SFM lo alegesa
2: regesa
0: yes
2: kuni ni waire buya
0: waire buya kabisa
2: Moro na hapa sakanga ko gara masha?
0: Ee.
2: Abungu waza mo mara mo gwa taga tana mo na baka ko di kokora?
0: Yes.
2: Ee ti nanya ko ruzi kami na na liba tanga ko ko kara ko mo ko tagre to ko na ko ko di ko ruzi ko na sana.
0: Ee.
2: Iwo nga to menti nga desa no to bega tepi ko gara masha wa ndoma sina lesa ko beka.
0: Asante sana.
2: Ona ti jambo li nga nga gwa tere ta ida?
0: Ee.
2: Masi kero bona ro mo ngina wana kero mwana ma uta lisi bagwara kwita mondo peni sangara
0: na
2: mu manya ya kundi ogero umwamba moronya ter ki matara etakiri leza
0: aha
2: na sine kanyanga
0: yes
2: bateriga
0: aha
2: singwe ba ene yongweza na ene lisa pa pasa kenge no ande gara ma no tora ma zo asa ma gabi kyon
0: asante sana mashabiki by the way limuenda gari ya asi esabari yoko moenia Penson Makoli mama yao Florence so itimeti westenora sesimi usinto ikiko konyora usini ngori nkoligia matotenga kimua taragaria aligere tumanya nga na kimua kore sabari ya Penson Makoli chibutoke daike mironga ebele na isani gire chinze kwenye vile chibono marogobe kinege sefa mingwa ni amonya getinge nkuru kujera di nyambega ikuinini murobe nubu intaba nanyo murobe umu ya kabwisa alo ena kibono
4: Ndiya
0: ndo njara di nyambege kwini nore kimwa ikasoba ugo live ikis FM
4: Oh
0: Ina kimwa iku mga kora matanga
4: Matanga tuwa eni je mwane ntakana biya
0: Aha
4: Masabike baichora saba asobo unge
0: Mhm
4: Chiba arajansi ya chiyaro chinya liba alimasaba
0: Aha
4: mwane ntakana nwari nge
0: Iii
4: Na inuwe akira mbauti yonsi kiege singi mano wakiale
0: Aha
4: Ina wakiabali presenti bia
0: Aha
4: Ama ntumbaza mashabike koruti kwenye ndi chishirika mbali mbali
0: Asante sana
4: Ntua bali presenti bia ntua basapera mabaka
0: Eee Asante sana. Asante sana.
4: Masabiki ni wale nge.
0: Masabiki
4: ya mangi baba Anthony Lagoli na wale. Elvis mpande. Ama anta wange na umimainya wa anta wange. Ya atacha na masabiki ya renga mangi saa.
0: Asante sana.
4: Na wale ni wase njere ya maskani. Netu wataenda masabiki tiga tuwa bege nta ekemo. Pero li sabiki no morari uma etu wana wikatota ariramo. Na botu wari ngoro tu wate watu wate la neno ndo tarasa waki umbekende.
0: Yes.
4: Anyora sako igama. Ili indri na liye kere mangana muna ya kere ago chaibi katu kunyaruma ete. No nyano aromba te nga matanka alero. A very very expensive. Wano utanyo ole pia njira nga senaru iga ime sirika kete go.
0: Kwa konya.
4: Eko ba kong.
0: Alo.
4: Ewa
0: na. Asante sana. Tiganya sana kwa wanainu wa mashabiki. Asante sana uzo kubwate na muku buwate na.
4: Na batu wate metoro chikuru waruna tuwa mwuru chikuru alimo chari Kenyatta. Tuga acha iga na inu ntu wate vete ngantua prisidi tiwa asimu wako tete ni ingia sana kwenye kutubu wati isku wa ikiri paka muna tuwa igeto. Na watu wache teko ikaputuko.
0: Asante sana. Aha.
4: Lakini andele ero nyasa na anjali ili ya babi jabake garutu wa rulo na li mbra ya tonyiri.
0: Asante. Asante.
4: Nchi ratura abande kuhusha.
0: Aha.
4: Ndio toko ile na Nairobi.
0: Asante sana.
4: Mbia mono.
0: Imaro wabingia. Mwanjo mathele kinige safe mengo ba ni amanya gitingena.

0: lakor kunga matu imana bago chana watir kubaga tebanga nchuanga somanene bara gabanda bara bago kwana mona nchuwe tras TikTok ndi tokwa na bara buli baga bara tebanyo butukorobia tumai tenanga yelo bega tege sakurwa de tokorango Phyllis vele sri baga na ko rali kono ngole wate butukorobia
1: nga ki wa irire sorobi
0: bia wa irire bia
1: ega akoru kwana rebo Phyllis fumire omu ya korusa utimugrango rencho
0: ego bana sa utimugrango kwana koru
1: ya ego butukobia
0: mhm
1: ya ya tindiko kwana kusa utimugrango ngale senka bugatere teke bagura kini rende rende abu gote na onka na oto gota angaza kuru
0: nga hindu bayo le wese nga hiyo senga alf
1: ego onde diaspora
0: hai sawa nga wate yo butukobia
1: ego ono nongu kwana kurusa Gongo tewi, umuga kona ruvanu si umuyo utukubia Mame Elizabeth na dada Sabron Arafu ntewi, umuga kubia rayu nesi umuya, meli umuya